0: cek aing ku si Toyib mah jeuneun. Matak lamun ngaran anak bare aranan Toyib. Beres ku si Toyib.
1: Urang gelut cina aing.
0: Moal aing munur aing.
1: Wani marang aku
0: ora wani dene ngapakon lanang kowe leneng.
1: Naon leneng anjing?
0: Rupan ai lanang mah lalaki,
1: ai leneng.
0: Ai leneng mah nu dewek mikrok beak uwuh buluan.
1: Sigeng.

0: Nanawala na eh siya, ni. Ha? Itigra.
1: Karewo.
0: Nanawala na iwan, ni. Eh! Nabaki nga siya, kina siya. Porno, goblok. Baki siya, din. Kaya ulat itu kang tiara itu. Anjing Indonesia. Dicari tekalah katulu yang agas rauk siya ni. Kita jeng bukina tekti tukang ya, muntung di tukang kisi air siya. Weh! Tui bimbek! Aduh nyingsat sama luar biasa. Weh! Tui bimbek! Tak, karena angin ewu

0: Dengan tamu, Agan.
1: Tamu di mana, Nona?
0: Tuh, duka di mana?
2: Aduh, Agan. Nguningakeun ayat tamu, kulan.
1: Coba minta supaya silakan dia.
2: Hai! Jajaka, kula, mangga, disilahkan masuk. Come on, come on.
3: Datang nira tangga demam. Datang nira tangga demam, simang mingan ganan nira.